0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Galing eh. Ay, teka, sandali. By the way, we're saying hello and reaching out to all our friends from Barkada Martin Style. Sa Ihawan ni Mangorio. And of course, yung mga kaibigan natin sa Buffalo Station. Also reaching out, saying hi, hello to sa mga kaibigan natin sa Empress Radio.

Second hour. Second hour na ba natin? Teka sandali. O nga. Nalito-lito na ako. Hindi ko na maintindihan kung nasa na tayo eh. Nasa na ba tayo? Tayo na ba? What? Oy, teka sandali nga pala. We're saying hello. Reaching out again sa mga kaibigan natin sa Barkada Mart and Style. Sa Ihawan ni Manggorio. And of course, yung mga taga Buffalo Station. Kaya nga lang, mukhang mahihirapan tayo ngayon dyan ah.

Cicada right there. May nakalimutan pala ako kanina. Eto kasi may mga kausap akong mga chismosa dito sa GC. Nalimutan ko, wala pala akong nakasalang na song. Ayun, nagkaroon ng air gap. Anyway, I'd like to say hello to Sunshine V and Anna Rizal. Also, we're saying hello to Sinus Sino and Martina. Here's the song from Rum.

take two. May pinapabati si Gracia kanina. Ang nga lang. Masasagasaan ako eh. Yan. Yan lang naman talaga ang gusto niya marinig. Hey, we're saying hello to Athena Picoy. And also we're saying hello to Belle and Eli at sa nanay mong si Gracia. Hello to

na eh. May totoo na naman eh. Pati nga pagbibilang nalimutan ko na eh. Okay, tulungan niyo naman ako magbilang oh. Nagsimula ako na yung show ko at 7 o'clock in the evening, Philippine time. Eh ngayon, 11 o'clock na. So, 7, 8, 9, 10, 11. So, hindi pala 4th hour yung kanina. Ay, hindi. Ano ba? 4th hour pala yung kanina. Hindi pala ngayon ang 4th hour. Panglimang oras ko na wala to. I totally lost track of time. Hindi ko napansin limang oras na pala. Ang bira. Bagay, okay lang naman. Andyan lang naman ngayon eh. Basta samahan nyo all the way till the final song. I got a sign going in from Z.

para di maunahan. May kilala nga ako eh, para din nauunahan. Patulog-tulog sa pansitan kasi. Hey, we're saying hello and good evening to Jojo. Also, we're saying hello to Lang and Vierna. Hi to Sally. And also, we're saying hello to Babes and Lizelle.

hindi daw bagay sa akin yung ganun. Sabi ko, bakit ka ba nakikinig sa akin? Is it because of my songs or because of the music that I play on the air? No, no, no. Sabi niya hindi. Ay, eh ano? Teka, sandali. Nalimutan ko magsalang. Next song. Hindi ko alam kung anong last song ko. Ano kayong magandang last song? Okay, balik ako dun sa kwento. 5 hours na magkakasama, hindi pa nabubusan ng kwento. O, yan sabi yun, sabi. Is it because of the songs that I play on the air? Or, ano, bakit ka nakikinig sa akin? Eh, kasi balahura ka.

0: awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
2: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.
2: Napapangiti na naman ako.
0: Himi ng Pag-ibig on TTT FM.
2: Dahilan ito.
3: Attention everyone.
4: The world is listening.
5: This is the station of the online generation.
6: Online generation.
4: Proud to be Pinoy.
7: Let me see what you can do.
5: TTT FM.
8: And it's just how we

no Pinoy Power FM. That's 5 for Fighting for You. The song called Superman. It's not easy. Ano bang hindi madali? Yan. Sabi nga ng isang friend ko, hindi na raw daw niya alam kung paano magselos. Mapayapa na daw ang buhay niya. Well, it is what it is. Ikaw ba, marunong ka magselos? Ha? Rick's a glitter right now. Love.

0: talaga. Isa kang alman.
1: Jude, the Monster Manares. Isa kang halimaw sa tugtugan.
2: Monster, you're the best.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.